Ndị ọhụ mefere eme ka ọ gbata were nkebe. Ụnụ na-anụ ọnụ dịka nwo, ya bịara ọdị.

0: apa acharu
1: acharu
0: eh eh hiyo ma
1: eh dalu lo ebe ki sapa yin
0: anu mi lugba na mo ya mutago
1: okay
0: eh o wa ni charu ti
2: okay
0: amu mbo mbo dire ma mutago
2: okay
0: eh na ki ti eru nu bu ma ka etin ti wesu na mo ti ke ji vitend madon na mo sa aga madon ebu nu ti mu pe na mo sa aga am sa aga vuru ri bu na
1: ogbara ka na je shopa
0: am eh ba ri nje ro ngon eh atupa na ri o ya me bu nu ku che ihu nu ku che we e ku si ri ndu aneke ndu ni je na mo sa aga ndu na mo sa aga nu bu na gi chikoton ah o ka ka mana mama do ne ba mo ti ke vuta me na mo sa aga mama population na mo sa aga
1: Zelo na
0: mo shaga. Aha. Okuma na. Okuma na. Obu na ga obu na mo shaga bu. O ina nde yo awoka kana oka ga tori la po.
1: Okay.
0: Eh, to ka obu na ga don tri. Oba na da na de na sa no na mo shaga. Afu kana mere na mo shaga no obu na ga. Aka enwe te kedi igwe ma da ni dia se nka kwa ndu ne dia kwa dia evuru ndo wa fo. Wana ona ona be deti be se won.
1: Mo bo. Ja join ko na mu shag.
0: Ah, mi ya join o da mu shag. A se wo tike de no ku ma do kare ona je eh yuma do ne ba mu shag ku me je ni kedi nku.
2: I think
0: mu shag believe na una ma population na mu shag.
2: Ya no wa ji point na oku nwo je. But I think no where. I think not the. It's no where arrangement na me code ko won de ka bada mu shag.
1: Ehe,
2: ene ho wa o pa na anọ. Mana ero ho di buru oku ma. Ndị charge dị ka anụ ibi kwuru fọ ma mara ibe aka eme ji eme before.
0: Ndị obi na ga dam so agu, ndị obi bi am so agu.
1: Okay.
0: Oga, mi takeri
1: Okay. Okay, thank you.